0: يقال يقال عندما سلي بالله يقال وقتنا كخنجة 1-888-896-4135 يقالوني 979-6151 كانت أول لغة لوتي لونيوك يبصلك جانا قلولا وما كانت أول لغة أنا تويت نكشكيني نيابي سلطاني أمي سوالو لغة تويت خوبين لغة تينو قتيكي قتي تتاكلو غي ماتمان وقال سما يقبتو أبي مكينا وبيت نكين لغة لفين
1: أوبا
0: أوبا إيه بين Itagulu yatu maga la ulatuit sila lutu kulo api talit tuwa la ukatag tinulo teme palulo kibo kanuing ito api ulote kumu mga talia night at yung kala katag magusto yung kala katag si kana tete ipasakit yung sa tuwa la kulo kata teme kata ngwa tasin na la kibo ng kanga la night hani katulong api katulong sunaba tema alia night tumini alam inyo kati Nita kuno sa ato, nita ko katalang nasa yung balon nit. Kote sarak sa ini langit una kina o yaku wik pisi malandeng pag Christopher Jason Smith katatamini ilatapo yolong CBC kunot tana sa lumin niyo niyo bingataki tiyangan ito alab bibut tabunga kanayang ni chini tabunga yaw ay sa katao na tiyak to si katay yamin niyo nilo na kinyakaya kumatawa ko si. Also, a wallet belonging to Christopher Jason Smith was dropped off at the CBC office building, building number 350. You can pick it up during working hours. It's always when you drop something like that, that's valuable to you. And when somebody finds it and, you know, claim it back, that's always a good thing. Tako 8 okulit 18 and 30 mut kuts kau sweet tok mengwisopingani amalukut tinak pang mengwisopingani tako pipikati tawala alam yung mata joint park management committee meetings muna kata yung tako katima katatuit katima yung katatunilak amalu inu yung kawa yung mayo tokangin ni katimaji o katatunut inang nikpilige katakalutit mengasubyo miksanut tamasuming pibakatitola alam mo na lipas sa June 30 matuwik sa laminyakir ko kalimari tatuin wana sa lokala sa mayokanga kinawit na kilokala bin
1: ubang akay
0: ibin hi good dog.
1: Good dawn. Happy Canada Day.
0: Happy Canada Day.
1: Hi, lag. Hey, if you say meaning, you will allow Rama in the Elmotakura, Ilukuruga, Elmotada Voktara, Josiah, Akosar Narongman, Nakomig, Lumibiak to Laura, Nakuya, Toro Rotuma, Takuya Kuru, Kotapong, Agri, or Mutapalani, I don't think, Mamiana. Nuwa so yaktuar do rogo ma ana na gi kudung asula tapane katiglok so gi sila kiawa be ngarung mat pisu ka suar do tunga utimu sila kiawa kudung mat amado ukuru angit kudulun na ma chak su ni kajau se chak tunga asula tawo nga pisu so yaktunga federal road tamauna tabunga tiki pagbe da galo ak tunga nukak pawe ka tatme ato ga no sita manu katin da kaw so four quarters da kuagaro de no nak ko yo ado e nigde yo ado e tusak sabage le lak tu ga do at aw ne jo mena suge de we tusak sabage lak te de tusa bage le lak ta ga lo ak aw ne jo mena suge de we pisu in nak tunga tanga wo de yo ado lak tu e four quarters mi ta ko parade to ado e tungil ka aktuaro ay takumin aktuaro luti ni Jaws si aktuaro luti glo. Tawo nga sa lubin ng mo nerver na kama tawo nga kayo siya sa aktu nga tawo na luki siya na atog logo kano kanin ng pagong nga. Katao si Yuaro kama takumin ng parade yun. So, lo pak nak katao si Mayu kikip na katao si Yawaro lo nga piso katao. Takwaro, nung nalipaw yakut, tana, takuminak titi si Maya nga, nijaw si Yaktuaro, tina takok to tiyak sutik. Takwaro, makuk to garaguri, ubik kakuri, takumina tiyak sutik, tabani ilaw lutik, ila ikimad lutik. Nijaw si Yaktuaro, matatana sa katao si Yawaro. I know you're not yet to be one of the people who are not going to be able to do it. Takwa di sibo nga ni tu sang bagi kau lu tek tau bunga ikak tu ibu nak mo tau bunga la inna ku kan de ya no nok kak bagi sama dak tu tek takwa kecia ni paluk tu ni ila ul kor ni rama asui bagi isui nak sunga takwa kemalak sugi tau bunga ini wiat tu ul rek tu tau bunga pisui nak sunga ni roving mo imini iyo kay kain na lang po nga inaw dyan ang ikarawak to nga by default may pingminga ka ma piso ka sa si kantap tuwalo ka ma imini iyo kay kain na lang kurawak to nga ang ikakama wa piya ka nga tuwalo nga sana tatay ka sa si yoro kao gawin wano lang kay ko akik sila katakto eh namituin na siya kuya gawag pabot ubagulak kikaktiluta kakwale pila ka yung jawakalo katang mata iniwiag tunay pala ako sa mga luwa kama kisiyani iniwiag tunay luwa kalo katang umilak sa mga ma kakuwiya na kain na lang tuwa luwa kuwiya ta ka nagtuwa lulunga sa ulo niwagbing mo siwa mo na kalwa tulunga paniga Facebook ko ukala yung alaw gito ni kaya man uwi man nakulo yung kain na lang ang yung kakama ha? Ang takapa! May takapa! Takaya si kain ng kalakunga. Ako lobo si kamas si sabaw siya pasinom na buot mo. Aw yung katiyak na ako si sila tiyaw yung sakto alo mama tao na ni kuwaksang na kain na lang tutay ko araw wame na alap to it. Wang ilang kuwaksang na tumi kain na tumi ni panikip ka rin. Kami nga to na lang to pero ikakaw abang nun kasiya ni ano ka abig yung aksyon ni sila lukto alo kain na lang mat. Ani ko tiyan yung mata kubiana. Nakong may kadang ulukat yung nakuting.
0: Eh, nakong may tayo kadang kakala ka tayo kabin.
1: Tema.
0: Bye. Ilak, godong, godong, godong, godong. Ilak. Sulay ko alas sa mayo kang palayang itok. Iyo ko alas sa mayo kang nato kasi ano pimalero. Ito sa solo to digit utol na ang migata. At iyo ko alas katatuin na niya ako si. Kadya ilaw to sinipas at naroon ang ito nun alin niya diging ito ni kanwili at ito ko loya pamata. Ha malagi yao yu pili ka tuwa katami mato tato nuna na kalango na so unique ta ko la city ko tamani kano ko lu yara ako sulok patuta ko ti nangi matu sa magaya kalok tutit so lu pija kaya kitu minat kitu pili ka patuit ko yan na tapapunik ko mana pipa le yu to sa so kay nam na alam mata tobi utak ino kalang tobi pipa le yu laki kay nam na alam mata inu titut amal kalon na titut

0: Kukalas sa mayo kang ilusuman. Agalas, tiyo kala katarisi 1-888-896-4135. Yukalunin 979-6151. Kanatami utaw na sinik kanok. Kanok na isumabisi. Uwang ali. Inulong ka na tami ito lang ang upigiyak pa lang ang katataka. Ulokat ito sa yung katakanot winataan na imudyari si Madjumik kanila ako baka. Ali ane inulong ka na tami ito yung anunawong mi ito lang ang imay ni Madjumik katalila ako may pasak kanong. At tanang ito yak tuksulo tamani muto ni kaya buta asingin ni kanwili yuk tuit unatak tuit piwi yut sila tuwe ikuhala yawalo ilamako makuha yawalo katatilugit temi tumingo at sinakamay pasakuyali jumi vityo ala okibunga mana ukala si mayo kapalemat Jamie kinawili na kiloka alapin Ulakon. Tusok sa yung itikulumat. O tiyako eh. Kinaubili na kilokala lutin. Ik. Tusok sa yung maduna. Tusok aksak. O kawasak ikain ng logo. Ah, kaya suningan itako. Kau yigertit. Tere, ukala si mayukat ka nito, piulang mat, akaw na katangin mataw ko, ukala o tililan nikot, kasi ane, kayo si yuk, kinaw wili na kilo kala lutit, sulila, tusaksaw ngila, tusaksaw na katang niya to kay, kinuisat, ya, kasi, Tako kau yigertit, maana makutunik, kinilang me matakati titilatit lawit. Laungin ni tema ulitin na palema, kinawin na kilokala bin. Hello?
1: Hello?
0: Hi, ulakun.
1: Ulakun?
0: Ulakun.
1: Ukala uti bitu si tuwala wala mo toko, ili nakatak mata. Ukala uti si.
0: Kaya ako tayong itibuyo ko lang. Dahil
1: ka nagkabot ko, Jimmy. Ukala mo tuwala tuwala, tusukan na lang mga susago ato ni tutumunak, tutumunak pili. Tani. Tepani, kalau macam nak tutup mana, tutup macam nak tutup mana apa ni, naya mana apa, hada ngomong itu ni, nunggu tengah tu mula orang kata hada kemana yang tak, aku ni kalau lagi nak tu, mana aku lagi pinjut yang macam tu ni, amal yang nak kamu itu na, pinjut tu mana yang na. That's funny. Like rain, like long, like that was bad rain. Not want me to do it. He might get along with that. I couldn't go. I don't want me to it. He let me wait. Anyways, happy time to get along with it. Next time, man, you get to talk with the two to me. I'm not going to go. He's got a hot dog and get you good, chill. And yeah, come in the mic. I'll go to the mic. Thank you.
0: Kuya na may lokal ka tao may ila tutumin ng tatitami niya pa yung miti matalimiro sun na kahit ukat-ukatil ako. Ang masuli, ukala sa mayo kangat, kinawili na kilokala bin?
2: Uwa kay Tima, nabing no yung may gluing
0: niya.
2: Ugtako. Uwa kay Mali, pero sa titlong at Canada Day, anig ako sa malat si Tugu, tamo ngayon na yung kutute, magkusinin no kaya. Tawa na iglurik point kakat sa tao noon na. Man, na di Canada Day ngayon ka sa tao sa ni, to where she might do the injury point. Umia Kutulan Nasi Taukari or Tier to Amaru in the Kote day, July, Monday, Tire for Osimon Mata Manri in New York 3 times. July, Murong, it's 23. To the West after Hotel of Puffy. Need I take Kote Muket Jerry Ukush of Joy. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Jadi mana cawan ay, ubah ukiran, ubah gutau, tuk tuk orang meyuk gutau, tuk tuk orang nak tuk soal pun, mana udah me, tuk tuk orang. Happy Canada Day.
0: Ii, ibillo, kau jangan meyuk halak tak kabin. Ya, ya, bye. Amma sulit kalau sama yang hangat, kena ubit nak ilok halabin.
3: Hot dogs and hamburger to route stock pugun. Story of the carnal madlu, ping water reiku, took two stew to tear out of a good. A kunikadla, took it a rake, simmer of fruta, a uvang oil of.